Iwan cerah tayo jarong di babat kawan. Akong cakarong taon adat ang matomong katika.